semanten Sutresno Putuyo atur giaran ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.